0: Isika ny anso a ho an'ny 93 no tafidy chato a hamialamba tompoko. Salama tompoko. Aye, tafidy chanao ka.
1: Allô.
0: Aye, tompoko, salamy, iza le miantso anay? Avy any Beravina, hein? Aye, tompoko, maino? Mhm, ayira ni zali izy ary. Ay zali izy? Daju, aliwe?
1: Jalu.
0: Jalu ani daju, atulcho wani izy io.
1: Tawana.
0: Nay, sindaware. Azay. Ay ni atopoko makasitraka. Eto kubukubatana na sikan piraf ninya, havinin naman anak rey siya ni Chen Vantana Tewinji.

Ei, je la vola vinira ni sha edile zao anakrajinia jalpiti sha zaini aluatini zindi. Efa mayer sha raiminicha yanku anemni araikambe fulura ala. Tuzo kuhavit vetnja efa makina ni SMS direfa viwa. Manaraka yira hamza isika. Izanwe sha efa na reo na lachore wafkua. Anila muzika anangata na reo mishimteni atu embola sana dele yira. Efa yum lachu izia. Miancha ura ande yanan fusnia shi. Awan jero tro afarania mangata kailan ainga hati wankad futsin retsuria hadi ampina iran pupia awi afayani mama yindi fakai kufetan ren marna amni shala hadi ngamba izera stishni fita didi kwa ni ala hadi ni fetan fankala zanan zay fetan renia izaya amni farakam telpul ni vulana farakam telpul ni vulana amezano yamni afaran vulana. O sicurezza è smarcia, shaira sanga musancia, inizia tina marna, ilaina ni a marca amnia capinia, hazani a marca afan mezana, a tulcio andrenia, a isaia, u marca ni a fitiavana, u marca ni a facasciana, wasian cua, atamni, zavacharecia, a vitania, a zaifas mbolanisha raimangenia, ranul batmafana, a wanzanania, a isantica, ramish ramana fafana, a di a tsara, ni manulcha mbafan meza na keli si voteli uzava chala fitbe iwa fa anazava chakeli mba afatara nfusunwe ishi ambula misana niya ama atiaru wazi mba afatara nwe mishfitiava na ambula mishia fifanja isha pu ayo mnareo mianaka adetara ni manuma na fan meza na izaya ramataka chashumari ambunbun muzani ya adi atau izayifara ntaka cha fas voteli amurna ntsmish yan kuwa nifa wana tanzai kadu afet demera aizai. La iran pupte wa hafa yan mama hatul chowanisha mama na ya hadim shoche ni mefara jiro troa te wa aizai. One mefara 17 bonsoir tiuria mangataka irani miradu hazemba mishawa ndao bedebe iziatu anduro kwa nakarai hinuk faka fiznao venao amti yalla iti. One mefara 22 njaya bonsoir tiuria ambala sawa mula irani entua ulachin lasha indi. Ampina irani Jean-Marie Dallas tiampa filnia de atul chawana yan te wanze makafi azian kuwa de makasi chake na makni afach makasi chaka kuwa na defanzai afacha izai.